Peter Obi agaghachi Nigeria ịbụ onye ga na-atụ nke ga-eme naanị ya ma ọ bụrụ na họpụta ya ka onye isi ala. Ya bụ tupu ya eme ihe ọ ga-anụta ọnụokwu, Akim Osuntonku na-ekwu nke ugbu a. Unu gbaghara m biko gbagharawanụ m. Nke a ka otu onye uwe ojii na-arịọ arịrị ugbu a, bụkwa na onye na-arịa eyi egwu maka ndị ji ekwentị na-esere ya ebe ọ nọ n'ọrụ. Ọ sị na ya ga-egbu mmadụ. Nke a ka onye uwe ojii ya yiri egwu. A sị ya, isi na ị ga-eme gịnị? Ị ga-egbu mmadụ? Lekwe nke gburu egbu. Gị nwa pụtakwa nke ga-esi na ị ga-egbu mmadụ. Nwa amadi asịla biko, unu gbagharawanụ m. Gbagharawanụ m maka ihe ahụ m kwuru.

maka ntuli aka ele afọ 2027 pati APC ahapụla ndị chọrọ ịzọ ọkwa mmadụ 15 ndị chọrọ ịzọ ọkwa ebe onye nnọchite anya na ụlọ omeiwu, gụnyekwara ndị omeiwu nwekwara mmasị ndị ọzọ bụ ndị nke a na-agụpụla n'akụkụ ugbu a. Ị hụrụ gọọmenti nke onyeisiala Tinubu? Eziokwu eziokwu, ihe ọ na-egwu bụ okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị karịa ikpuchite ndụ ndị nke ọ na-achị. Ndụ ndị nke ọ na-achị adịghị ya mkpa, ihe ọ ma bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọwụ ihe gọọmenti ọchịchị Tinubu ma. Nke a ka ndị pati PDP nọ na-ekwu maka ndị atọrọla atọrọ, ụmụakwụkwọ ndị nke atọrọla na steeti Kebbi. Ọ dịkwa egwu a na-ekwu nke Ọyọ, na-ekwu nke Borno, anakwa ekwu nke Kebbi na ihe ndị ọzọ so ya n'azụ. Nke ahụ bụ ihe kpọtụrụ na otu ụlọ akwụkwọ Dango Wazagu na steeti Kebbi, dịka ha nọ na-akọwa ya ka ihe na-ekwesịdịghị ịnụ anụ na ntị na ndị otu ọlụ ọgbalaga tọrọla ụmụakwụkwọ 25 na gọọmenti nke onyeisiala Tinubu. Ihe ọ mawụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụghị ichekwa ndụ ndị nke ọ na-achị achị. Maka akwụghị ụgwọ ọnwa o, ya bụ ndị ọrụ bekee na steeti Taraba ugbu a agwala ngalaba ministri na-ahụ maka ego ka ha lebara ọnọdụ anya maka ego ndị nke ji ha n'azụ. Ndị okenye sitere n'ala Yoruba akatọla ntọrọ atọrọla ụmụakwụkwọ na steeti Ọyọ, na-agwa gọvanọ ndị sitere na mpaghara South West ka ha mee ihe. N'otu aka ahụ, otu ụlọ ọrụ ojiji ozi NYSC emeela ka mara na ndị ji ụta fejere ala nna anyị ozi mmadụ 12 na steeti Osun na-akagbuola ije ozi ha. Ha ga-amalite achịkwa n'isi. A na-ajụkwanụ gịnị mere na ndị a hapụrụ ije ozi ebe a sị ha ji ozi, na-eme ihe ha chere na ọ bụ ihe ka mma. Mana ka o jide, ha ejechala n'ozi sinụ ka ha bịa nara asambodo. Eziokwu eziokwu, agwa ha sị mba mba, ọ kwenyere unu ọrụ ihe unu ga-eme, unu asị na nke unu ka mma, ya mere unu ga-ebidozi n'isi jewa ya bụ ozi na steeti Osun ka nke ahụ na-eme ugbu a. Otu nwaanyị bụkwanụ nwa Naịjirịa atụọla ya mkpọrọ ugbu a na Ghana maka o ji akwụkwọ adịgboroja o na ihe ndị ọzọ metụtara ya. Na steeti Lagos, ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ agbagbuola otu onye azụmahịa ma gbada ya n'ihi esemokwu azụmahịa bụ nke nwere na steeti ahụ. O nwere ihe kpatara esemokwu n'etiti nwa amadi nakwa ya na ndị nke avu ọgba tuntum mmadụ abụọ dị n'ime ya bịa gbagbuo ya. O nweghị onye manụ. Anyị na-ahụ ugbu a ihe ndị nke na-afịọnụ na ya bụ akwụkwọ akụkọ. Otu onye na-eme ejije Nollywood bụkwanụ nwaanyị Sharon Ọja ekwupụtala ugbu a nnabata nwa ọhụrụ nke ha nabatarala. Ndị a weburu akụkọ ndị nke rutere m aka na akwụkwọ akụkọ Leadership na mgbe ụtụtụ a, dịka m ga-eburu oche abụfeziekwa n'aka ya bụ Chidimma Peace mere gịnị kọkwara anyị na-aga n'ebe anyị ma. Ndewo, hapụkwa ya na Rose 101.9 aba.

Ọ dị mma o ka eleba anyị ugbu a na akwụkwọ akụkọ New Telegraph na mgbe ụtụtụ a. Ka anyị gbapụ ọsọ ugbu a o. Anyị na-ahụta ugbu a o na akwụkwọ akụkọ New Telegraph. A na-eme ka anyị mara. A na-ekwu ugbu a o na mmakọ dị ebe ya bụ ndị ọrụ agha ala gị na-anọ ebe ha na-ebi ebi. A na-ekwu na ndị bi ebe ahụ ugbu a o na mmiri ha na-aṅụ ọ na-esi n'ime olulu. Mmiri ha na-aṅụ n'ile mmiri ahụ anya ọ dị ureghure rise. Ọ na-esi n'ime olulu aga n'ime ụwa aṅụna. A na-ekwu ugbu a o na nke ahụ adịghị mma o. A na-eyi egwu na-enye ahụike ndị dị otu a. Nke a na-eme ugbu a na mmakọ dị. Heo Chineke nna odembe ọdabarala ugbu ahụ. Anyị na-ahụta ugbu ahụ ndị na-atụ mgbere ahịa ụmụaka. Ha na-atụ mgbere ahịa ụmụaka ụmụaka abụọ. Idegide na idegide ụmụaka na-ekwu ugbu a na-erela ha maka ego ole. Maka 18,000. Obiam nwee ihe ọjọọ. Mana enwere obiam nwee obiamirizm. Ị ghọtala? Enwere obiam nwee obiamirizm. Kewu obiamirizm. Ya ọ baala n'ime ime. Into deep down multi film. Anyị na-ahụta ugbu ahụ. Erere ụmụaka dị ọnwa anọ. Ụmụaka abụọ dị ọnwa anọ. Erere ha ere. Erere ha ere ugbu ahụ. Gaa ree ha 18,000 naira. Men na things are doing. Odembe odebrele. Ọ bụ ihe m n'aka. Ụkpa adịghị mma. Hail Chineke bara ekwensu mba. Ụlọ ọrụ NDLE ugbu a ejichiela ndị ala anyị na-atụ mgbere ahịa ọgwụ. A na-ekwu ugbu ahụ na ahụrụ ọgwụ ike ma nọkwa n'elu ya ụdị chie mmadụ atọ bụ ndị Mexico. Ka ọ dị ugbu ahụ ha agaghị nga n'ala anyị o. They will be God. Ya bụ ngarism. Ha agaghị nga. Ọ dị egwu o. Men na things are doing. Odembe odebrele. Ehuna n'afọ it is raining babies. Ala amụ ụmụ agara. Onye nwe anyị na-emekwe nsupọtị. Ọ na-eme ya pọtị. Anyị na-ahụta ugbu ahụ onye na-eme dije sharo anọ. Nwanne ọmụọla nwa nwa nwoke agaraga nwa. Hail Chineke onye mere ke. Aki ya gwara aki ya o. Ọ bụ ihe m na-ekwu. Chere oge Chineke. Ehuna afọ ọ ga-ezu wodowodo. It is raining babies wo. Anyị na-ahụta ugbu ahụ na onye uwe ojii ugbu a gara arịọ ọsọ unu gbagharị ya unu ka abụkọ unu gbagharị ya o. Agaghị igbe egbe ọzọ. Alelu ya sambadị. Ọ dị egwu. Men na things are doing. Anyị na-ahụta ugbu a na otu nwoke na-eme I love you. Ka a na-ekwu ugbu a o. O riela mbamba mana he was jichid and he was goba. Eji ugbu a. Ọ gara gara agwa onye ọcha I love you. Ihe sọrọ ọrụ ya na ya kwuo. Ọ magara awo de Saregon onye ga-eghe amịga onye lekwa amịle. Ka ọ dị ugbu a eji ya eji ugbu a o.

0: Adị egwu maka na ahụta ugbu a. Nwanne n'izu ka ke nkwụtụkwa na nkwụtụ nkwa akwụọla, mana lezave lezave ma akara gị ya gwa tosia tosia. Tosia tosia o. Ana m ha ahụta ugbu a o. A na-ekwu ugbu a ya bụ mgbe ogbunigwe nke a tọpụrụ n'ala anyị maka ndị omekome. Maka ndị omekome, a na-ekwu ugbu a o. Ndị otu isi ekwu ọnwụ agalaga lugbuo ha. Alala onye sambade. Ọlụ ugbuole ha. Elu ugbuole ha na bọmbụ. Aha. Ụfọdụ n'ime ha o. Aha, abụghị ha niile. Ana m ha ekwuli ya. A na-akụ ya dịka ekwe. A na-eme ka mmetụ ugbu a o. N'ụfọdụ ndị na-ere. Ụfọdụ ndị na-ere. Ụfọdụ ndị na-ere o, otu bala, a na-ekwu ugbu a. Na ha na-ere nke yigha amịgha, ere nke lekwa amịle o. Ha na-ere nke na-adịghị mma. Ha na-ere nke na-adịghị mma. Ha akwado otu nwana ha si akwụgbuola aka, nwagharị a beg a beg. Sị gburu ghaa ya, unu ghaa ya, ma na-ahụtawo na nwaanyị a, o vu otu bala ikpurukpu dị, ya bụ tomato ikpurukpu dị, ọ bịara ịkwọ ya akwọ. Heu Chineke na nke gwakọcha ugbu a o. Omega mega kwọcha ya, abịa were ya sie ihe, mụ na gaa bụ erie. Mana ka ọ dị ugbu a, ọ dị gụbada nwuchide. Eji ya eji o, ọ dị gụbada nwuchide. Eji ya eji, onye omekome. Ọ dị egwu, a na-ekwu keneme ọzọ a na-eme. Ugbu a o, anyị ga-anarakwa ọkpụkpọ oku. Anyị ga-eme ihepụ ọnụ ụzọ ama anyị. Ihe bata oku gị na mgbe ụtụtụ a, ma bịa gwa anyị kpọmkwem ya bụ akụkọ nke dị gị Metilobius na mgbe ụtụtụ a. Akara ekwentị ga-akpụ gba bụ 0813359358. Ebe nke ọzọ bụ 0812111119 ka ile onye mbụ na akpọtụrụ anyị. Alo.
1: Hello.
2: Ngọba ngala.
0: Ya mara gị mma, ị bụ ọla tụtụtụ ọma?
2: Tụtụtụ ọma o, ma ndị patisha gị n'etu ikpe mara eziokwu.
1: Ndewo, ya gaziere gị.
2: Ọkwụ na-ahụ na ihe ndị anyị na-ekwu n'obodo, a na-ekwu dịka anyị ọ na-ekwufu okwu. Na ihe na-eme ihe ndị hapụgaziri ndị mmadụ a ga-aga chụwa. Gachụwazie anụmanụ eji eji gaghị kiri ihe gaghịre ire sio ram hapụzie mmadụ. Onye ndị anyị lere ihe ga-egosara na anyị hapụgara ihe na-achụ itiri. Ndị agha anyị na ndị ọdịnaka enweghị ike ịgba mbọ na ndị eji eji n'ọgba gaghị esio ha. Brada, anụ na-eji nama ugbu a agachụwa nama were sio nama. Anụ na onwere bakụtụrụ ofu onye Fulani Herdsmen ihe ndị o mere. Ekwuo maka gwuo narị na puku mmadụ. Ihe ndị a niile ihe ndị anyị na-ahụ n'obodo a. Ọzọ dịka ibe ya nwụrụ, nwa okorobịa ahụ jiri mma mapụ gị enyi nwaanyị isi. Eche na ihe dịkwa dị n'enyi ya na-eme mbe a ọ wụrụ ike gwụ gị. Ya bụrụ akpa ya lawa, nwa akwa n'ụwa ka ọ gwana ọgụ maka nwaanyị na-eme gị, ọ gịsị na nwaanyị na ya kpọrọ gị n'ụlọ.
0: Karịa
2: nke ịmapụ isi a,
0: enweghị
2: o kwesịrị ịga fesịa ihe o metere. Otu a ọ mapụrụ nwaanyị ahụ isi. Ọ bụla na iwu obodo ahụ igbuo mmadụ otu a, esikwa otu ahụ isi gbuo mmadụ gbuo gị. Ọ ka ihe ndị a niile ebelatala. O nwere ndị asị enwudegasịrị ugbu a na-eme ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche. Ọ bụ na ọ ga-enye ha ntaramahụhụ, ọ ga-enye ha ntaramahụhụ, ewepụta ya na Facebook ma ọ bụ ebe ọ bụla ebe ndị mmadụ ga-anọ na-ahụ ihe ndị a ndị a mere. Ọ gaghị eme ka ihe ọjọọ na-ebelata n'obodo a. Nwa ike na-efeli aka elu. Ọkwa ya lere ka esi abụ ọkụkọ maka na ụbọchị nke ya ga-esikwa otu a ga-abụ ya.
0: Na-eto
1: Chineke maka na Fubara ahapụla iji APC zọọkwa. Alo.
0: Anyị gbubiela. Kale kwenye na-akpọtụrụ anyị. Alo.
3: Igbala Clinton ọtụtụ.
0: Prophet.
1: Ndewo Prophet.
3: Ọ Prophet Temple n'oji ọnwa afọ obe gbogbo na-agbọ.
0: Ndewo.
3: Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo.
1: Eziokwu.
3: Ọbụkwa ndekem, ọbụkwa mmadụ mụrụ ndekem anyị. Chineke nyekwara n'anya aka o. Ndekwa na ụhọdụ o si dukọ otu irehule mmadụ, mmadụ Chineke kere ke 18,000 naira. Anụtakwa na ọmọduka a, mgbe onye ọbụla ga-akwụ ụlọ ka a tụọrọ ya ego, ọ hapụ na ụmụtakịrị Chineke nke dị n'ọ.
1: Ndewo ya gaziri gị nụla mọmi bi.

0: May I have a Facebook kind of thing I have in the Mecca Matana?
1: A the man who rose again, Ma Olibera, docking to the Zakumo Libera Situro, where is Obodo State Timor. Is in Obodo Nigeria, a Borola in K, Nan Olan Ubua, Kewa, Gine, Kune, Kusiri, Lebania, or Tutin Hending Kege Buti, the note to Obodo Nigeria, Makana. Ebe dị n'otu na-adịghị, o nweghị ka ụmụ afọ obodo Naịjirịa ga-eji ime ihe ha kwesịrị ime n'ihe metụtara ma ndị nne o, ma ndị nna o, na ihe niile ndị nke anyị na-ahụta na obodo anyị mezu ihe bụ ebumnobi anyị ga-esi na ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume gbasara udo kpasị ndị nke a na-ahụ asị onye nke abụọ agbụrụ nke onye nke abụọ agbụrụ nke abụọ nke na-ebute esemokwu na ihe ndị ọzọ bụ nke kwupụtara maka otu ndị nke dị n'obodo Naịjirịa. Edward Ogbonna ya anyị hụrụ ozi gị si n'isi tere igbe bike dị na-aba unu abụọla chi ji si n'ike n'ọlụ ndewo.
0: Ndewo ya mara gị maka na ụtọ kpokwu nke a. Alo.
2: Alo, dịrị mma.
0: Isi ehi.
2: Nwaanyị ọma, ndị oke dị.
0: Apụtala m gbanwee ya n'ego, ọ nwaanyị ọma, ị bụọla chi.
2: Isi ehi.
1: Ndewo, adịm mma isi ehi ya gaziere gị nụ.
2: Nke Chukwu tụrụ m ụwa. Ndị Naịjirịa gaga na afọ misi ndị ọcha lobi ya lobi ya lobi.
0: Che na-aba.
2: Ma ha ekwu ndị ọcha wee aga akwụsị.
0: Ata.
2: Ịma lete na mekọtakwara ọ nwere ọgọ nwoke ọhụ. Ọ lụrụ onye ọcha lụkwa onye Igbo. Onye ọcha lọtara ebe a ya gwa nwunye ahụ n'okpuru ma ọ ka.
1: Chineke m isi ehi
0: egbubiela
1: anadịghị achọ ya achọ n'ime ite
0: ugbu achọla gị na
1: netwọk nke wụ na ikuku nzirite ozi.
0: Maazị biko, o nwere ozi anyị hụrụ kaisi n'aka oge kọnsụla ome asụ ụtụtụ ọma ndewo ya mara ya biko. Anyị ga-achịkọta ekpere ọnụ ebe a na ya bụ oge ọjara ozu. Maazị kelee ọha n'eze
1: imeela maka isonyere anyị n'oge ọjara ozu nke ụtụtụ taa na rose 101.9 aba. Onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaya. Ndewo
0: ndewo na kama ọma bụ Chidimma Meregiri. Ndewo na ochekwa na ntụ n'imere mmewu uche obi go ọ bụ nnọọ ihe niile bụ uche obi gị. Ọ bụghị uche ebula ọrụ mgbasa ozi rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị igbo mmiri nzem ọzọ demedeme ọkụzi elekere itoolu kpọmkwem. Ọ ga-abụ oke uju akụkọ biko hapụkwa ya na rose. Ndewo na

0: Rose 101.9 FM.
1: Ọkụọla elekere itoolu nke ụtụtụ Igbo Murunze Mụọzọ Mmanụ. Taa bụ abalị 22 n'ime ọnwa 5 n'afọ 2026, ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala Igbo. Ugbu a garenụ isiokwu ndị ejiri bịa na nke taa na ya bụ oke uju akụkọ.

0: okwu ma na-agwa ndị ji onyonyo na-edokwube ya n'ụbọchị ahụ na-eyi egwu, mana ekwu na onye ọbụla bụ onye isi ụtụkpọ gwara ndị mmadụ ka ha na-etinye ha n'ahịa onyonyo. Donahụ jikekwara ili ozu ndị dị otu a. Abịa na ahụtụgba ihe onyonyo ahụ ka ọ nọrọ nọọ na akara S nakwa Instagram, ebe a nọrọ na-ahụ ọ gara aga kachapụ ya nakwa ozi akụ TikTok ya. Ọ nọrọ na ọ bakaba tinye ihe onyonyo ọzọ ma na-arịọ ọhaneze ka ha biko gbaghara ya, kama na ọ bụ n'ihi amaghị eme nakwa mmadụ ezughị oke. Onye kọmishọna ndị uwe ojii Ikoyi Orutugo bụ onye katọrọ agwa ahụ ma na-akọwa ya dịka nke ndị uwe ojii naghị anabata na ọbụkwa ihe na-ekwesị ekwesị ịhụ n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke ala anyị. Ka ọ dị ugbu a, ha agwala ndị ọhaneze ka onye ọbụla tụọ ụjụ na steeti ahụ, nakwa onye ọbụla ma ndị ji ụkwụ agawa ma ndị na-ele anya na ya bụ mere mbụ agaghị eme ọzọ, ma kwuo na ọ bụrụ na enyocha nwa amadi ya bụ onye kpara agwa agaghị amegha na a ga-anwụchi ya mata ya ahụhụ nke kwesịrị ekwesị n'ihi nnupụ isi na iwu na-achịkwa ụlọ ọrụ ndị uwe ojii.
1: Onye isi oche pati All Progressive Congress APC bụ Ebesiri Aziza Ngalaba ya na steeti Abia Chijioke Chukwu akọwala ugbu a gbasara ntuliaka elu ụlọ nke pati APC. Nke a bụ n'ihi atụmatụ nke nkwupụta okwu bụ nke otu onye na-azọ ọkwa gara n'ihu ikwupụta bụ Mascot Ụzọkalụ na ya agaghị esonyekwa na ya bụ ọsọ ọzọ n'iji aha pati APC azọ ọkwa aka gachi steeti Abia maka ntuliaka elu 2027. N'iji gwa ndị nta akụkọ okwu n'oge nwa amadi anọ na-ekwu okwu n'ụlọ ode akwụkwọ ha dị n'ụmụahịa isi obodo steeti a, o nyere nzaghachi gbasara ntuliaka elu ụlọ ha. Chukwu gara n'ihu kwupụta sị na Kalụ bụkwa na onye wepụrụ aka n'ịzọ ya bụ ọkwa ji mmasị nke onwe ya nakwa ịdị n'otu nke pati a ka ha nwee ike gakwuo n'ihu ma wepụ aka n'ịzọ ya bụ ọkwa. Onye isi oche pati APC gara n'ihu ịkagbu ozi nke na-efegharịnụ dịka ebubo ugbu a. Ọ kọwara na ntuliaka elu ime ụlọ nke pati ahụ bụ nke ha hibere bụ ndị na ndị ga-ekwupụta ya bụ ndị isi okpukpo maka ntuliaka elu ime ụlọ nke pati ahụ mere na ọ dịghị n'aka ya ịkpọpụta ya bụ okwe. Muhammadu Ajohere akọwa maka okwe ndị nke a nọ na-anata ugbu a. Ọ sịrị na ọ bụrụ na enwe ozi nke na-apụta nụ gbasara ndị nwetara mmeri na-esiteghị n'aka onye kpọpụtara ya ka onye ụlọ ọrụ ntuliaka elu na ozi ahụ bụ ozi na-eduhie ọhanaeze. Chukwu Johere kwupụta na ha na-atụ atụmatụ ihiwe otu kọmitii ga-enye aka maka mkparịta ụka udo ma meziekwa ndị iwe juru n'obi bụkwanụ ndị nweburu mmasị ịzọ ọkwa aka gachi steeti Abia n'otu ụzọ maọbụ otu nke ọzọ emejọ ha ka e jiri otu kọmitii ahụ rịọ ha gbaghara. Nwamadi ya kwupụtara na ndị niile bụ ndị nke na-azọ ọkwa maọbụ ndị nwere mmasị abụghị ha niile ga-enweta mmeri, kama na ha na-eleba anya maka ndị bụ ndị ama ama nakwa otu esi ebugharị ọkwa, gụnyekwara ikikere ịkụta ego nke pati ahụ na ọ bụ ihe ha na-eleba anya maka ya. Onye isi oche a masịrị obi ike maka mweda n'ala nyere ndị otu pati APC, bụkwanụ nke ọ kọwara na ha ga na-aga n'ihe dị na njikere ịrụ ọrụ ndị nke tụrụ ha na ogbu site na nhọpụta nakwa nwusi ike nakwa inye ohere ka eme ihe kwesịrị ime n'ogige. Chukwu Johere kwupụta ozi nyere onyeisiala Bola Tinubu na ọ ka bụkwa onye ha ma siri ike nke ukwuu na pati APC, bụkwanụ onye nke ha nọ na-eleba anya na ọ ga-enweta mmeri na ogugo dị iche iche na steeti dị iche iche rutekwarị na steeti Abia maka ntuliaka elu 2027. Muhammadu agbakwunyere na idu ndu nke a na-ahụta ugbu a bụ n'ihi mkpa ego nke dịrị ndị pati ha dịka a na-achọ iji ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa were mejupụta ọchịchọ obi ha n'ihe ndị ọzọ dịka ha na-eme ntuliaka elu ime ụlọ ha.
0: Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkesa ọkụ latrik nke steeti Abia nke a kpọrọ Asarara Mkpirisi Bekee emeela ugbu a ka o doo onwe kama ngwara anya ya bụ ntinye nke ha na-etinyela ma na-ekwukwa ma ndị ọnụ na-eru n'okwuo ndị sekpotokpo ndị ga-enye aka ịhụ na ha ga-arụkọ ọrụ ọnụ ma hụ tinyekwara gọọmenti steeti Abia iji hụ na ha ga-asta ihe a tụrụ ha n'ahịa. Oge ha nọrọ na-ekwu okwu na Tọzdee n'obodo Mahabisi obodo steeti Abia, onye kọmishọna ahụ maka ikikere ọkụ nakwa otu esi aga bụ injinia Ikechukwu Monde kwuru na gọvanọ otu nakwa ọchịchị ugbu a dị nnọọ njikere hụ na a ga-enwe ọkụ latrik bụ kpoo na steeti Abia bụ nke a ga-enye ma onye ukwuo ma onye nta na steeti a. ogonara na ekwoku n'obodo ma ahia nwa ma

0: Amerika odi anya onye ọbụla gbabụ onye ga-eketa oke n'ọkụ latrik. O kwuru na nzọpụ ọkụ a bụ iji gosi na gọọmenti dị ugbu a bụ ndị dị njikere ịhụ na mgbasatara ọkụ latrik ga na-agara onye ọbụla bi na steeti a. Injinia Monde oge ọ nọrọ na-ekele otu asara na mkpirisi bekee ya maka ọrụ ọma ha na-arụ nakwa mwulite ha na-ahụ maka mmetụtara ọkụ latrik. O kwuru ugbu a na ya bụ ndị na-eji ọkụ eme ihe nakwa ndị ọnụ na-eru n'okwu ga-abịa ka agbakọ aka ọnụ mee ihe a. Ọ rụtụrụ aka na ụlọ ọrụ ahụ maka ikikere ọkụ na-aba bụ ndị otu ọ na-ekwu ugbu a n'ime ọnwa isii ugbu a na ha ekesala igwe ọkụ mita nke rukwara 1,000 nakwa ọma n'elu ya nke ruru 100,000 nakwa ihe ndị ọzọ gbaa nnọọ gburugburu steeti Abia. Ma na-ekwukwa na ọka nwere ebe ndị ọfọdụ ugbu a a na-ekebeghị ya bụkwa nke oge na-adịghị anya na ga-emekwa ka o ruo ọchịchị kansụl ndị ọzọ aka. N'ọnụ okwu ya onye isi ochie na-ahụ maka ọkụ latrik nakwa otu ihe si aga na kansụl ya bụ Dọkịta Sam Amadi gara n'iru na-ekwu ugbu a ma na-eme ka ọhaneze mara na ha na-eleba anya ịhụ na a ga-enwe ọkụ ga-abụ kpoo na steeti a ma mee ka onye ọbụla bụ onye Abịa na-eji ọkụ na-eme ihe. Ọzọkwa bụrụ ha ga na-ekekwa ntị na-anụkwa mkpesa ndị na-eji ọkụ eme ihe o ma ọ bụrụ na anaghị emete ha emete ka ebike lebekwara ngalaba ahụ anya. Na mmepe okwu ya onye isi oche ha nke na-ahụ maka ọkụ latrik Abịa asịrị bụ Maazị Emeka Onyegbule bụ onye nọrọ na-ekwu ugbu a na ọ ga-adị mma ka ewekọta ka abịakọta ọnụ were echiche a mee ihe ma ndị na-eji ọkụ eme ihe ma ndị sikpụtụkpọ dịka a ga-arụkọ ọrụ ọnụ ugbu a ịhụ na ha na otu asara ga-abịakọta aka ọnụ tinyekwara gọọmenti steeti Abịa ma hụ na ọkụ gara agara ma onye elu ma onye ala. Ọ gara n'iru ikwu na ya bụ nzukọta ugbu a bụ nke ngwụcha a ga-abịa ma ọ bụrụ na enweta iwu ga na-achịkwa ihe ndị a nakwa ụta ga-esi na-eme ka ọkụ na-abịara onye ọbụla ma na-arụtụkwa aka o na otu na-ahụ maka ọkụ nkesa ọkụ latrik na steeti Abịa dị nnọọ njikere ịbụ ndị ga-akwụsị ike ma hụ na ihe na-aga naanị ya naanị ya nyekwa na ga-enwetakwa ndị ntinye ego ga-abata na steeti a ma lekwasị anya o kwado akụnụba steeti a iji hụ na ọkụ ga na-adịrị ma nwa okeke ma nwa oke afọ maka na steeti Abịa bụ ndị eji azụmahịa mara.
1: Eric Opah enwetala mmeri ugbu a iji aha pati All Progressive Congress APC bụ ebe siri azịza zọọ kwa aka ga-achị steeti Abịa na ntuliaka ele 2027. Ya bụ mpụtara ntuliaka ele ime ụlọ ka ekwupụtara site n'aka onyeisi oche nke otu kọmitii na-ahụ maka ya bụ nnọkọ na ntuliaka ele ime ụlọ nke pati APC. Gụnyekwara nnọkọ na ntuliaka elu ime ụlọ nke ihe metụtara ndị chọrọ ịzọ ọkwa ịbụ ndị omeiwu nakwa ntuliaka elu ime ụlọ nke ndị chọrọ ịzọ ọkwa gọvanọ dịka a kọwara na ya bụ Bato Lalongo kwupụtara Eric Opah ka onye nwetara mmeri ji aha pati APC zọọ ya bụ ọkwa. Maka ntuliaka elu ime ụlọ a bụ nke a kọwara emere maka onye ga-azọ ọkwa gọvanọ, a kọwara na Eric Opah nwetere vootu ruru 126,000 n'ọma 977 bụkwanụ nke o ji merie Chief Henry Iko. A kọwara na Chief Henry Iko nwetere naanị vootu ruru 5,995 bụkwanụ nke ejiri hụ na o doro anya na nwa amadi abụọ Eric Opah emeriela Chief Henry Iko. N'obere oge kwupụtachara ka ukwe ntuliaka elu ime ụlọ jiri gbaa, onye isi oche otu kọmitii ahụ bụ Bato Lalongo kọwara na ntuliaka elu ime ụlọ gara siriri werere na enweghị nrụrụ aka ọbụla bụ nke mere ya dịka o jirila akwụkwọ nlọghachi nye ndị ekwesịrị inye akwụkwọ n'aka. N'otu aka ahụ, a kọwara na ndị nke nwetara ya bụ mmeri na ntuliaka elu ime ụlọ ka a gwara ugbu a ka ha biko sonyere n'ihe a na-alụ ebe ndị nke dara ada ka a gwara ha ka ha sonyere ndị nke nwetara mmeri rụọ ọrụ na o nweghị ihe ọzọ na-abụghị maka ọdịmma nke ya bụ pati n'ihi na ụlọ kewara abụọ udo agaghị adị n'ime ya ọ gakwanụghị eguzo. N'otu aka ahụ, ndị a ewerela akwụkwọ nlọtaghachi nye ọtụtụ n'ime ndị nwetara mmeri bụ ndị nke chọrọ ịzọ ọkwa ma ndị ụlọ nzukọ omeiwu etiti o nakwa ndị nke chọrọ ịzọ ọkwa ịbụ ndị omeiwu na ntuliaka elu emere bụ ntuliaka elu ime ụlọ ndị pati APC haziri n'abalị 16 nakwa abalị 18 nke ọnwa Mee afọ anyị nọ n'ime ya. Dịka onyeisi oche nke na-ahụ maka ya bụ ntuliaka elu na steeti Abịa maka ntuliaka elu ime ụlọ pati ahụ na-ahụ otu kọmitii nakwa ntuliaka elu nke a haziri maka ndị chọrọ ịzọ ọkwa ịbụ onye ụlọ nnọchite anya nakwa ndị nke zọrọ ọkwa ịbụ onye omeiwu, mmadụ dịka ọkaikpe Ermos Tashik Tashak bụ onye asịrị na ọ bụ ya nwetara mmeri. Ka o jide Tashak n'oge a nọ kwupụtacha ozi maka ịgụnye ya n'ihe a na-alụ n'ịbụ onye ga-esonye na ya bụ ihe a na-eme. Ọjị ụzọ Kalụ bụ onye a kọwara na o nwetara mmeri na ntuliaka elime ụlọ ịzọ ọkwa n'aha pati APC ịnọchite anya ndị nke Abia North, ebe Erondo Uchenna Erondo Junior ga-anọchite anya ndị nke Abia South n'iji aha pati APC zọọ ya bụ ọkwa ịbụ onye omeiwu. Onye ọzọ sotewara ya n'azụ bụ Emeka Atuma, bụ onye nke ga-azọ ọkwa ịbụ onye omeiwu ga-anọchite anya ndị nke Abia Central, ebe a na-ewerela akwụkwọ igosipụta na ndị a na-apụtazi n'ama ugbu a nyefee ha n'aka, dịka ha kọwara na ntuliaka elime ụlọ gara otu o kwesịrị ịga. Maka ndị omeiwu ga-anọchite anya n'ụlọ nzukọ, nke Ruku Onyejiocha bụ onye a sị na o nwetara mmeri ịnọchite anya isi ukwu atọ Ụmụnnochi, ebe Chinedum Ọjị ga-anọchite anya ndị ukwu anọ Ụmụahịa North nakwa Ụmụahịa South. Onye ọzọ nwetakwara mmeri bụ Chris Nkwonta, bụ onye ga-anọchite anya ndị nke Ụkwa East nakwa Ụkwa West. Ụzọ Azubike ga-anọchite anya ndị nke Aba North nakwa Aba South, gụnyekwara ndị ọzọ. Pati APC johere akele mmadụ niile ndị dịka ndị otu pati ha maka ịrụsi ọrụ ike hụ na ndị ya nwetere mmeri n'iji aha pati APC zọọ ọkwa, nke na-egosi na ha adịla na njikere maka ntuliaka ele afọ 2027 n'afọ na-abịa abịa.
0: Dịka na-ege ntị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba imekọ ọnụọchị nwa gị anya ntụgbere mmiri ọbụla na-alagharị azụ, anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị nke fara afọ. Biko hapụ ya na Rose.

0: Damama o iyanwam.
1: Wene ibiala o.
2: Owe.
3: Ndewa unu kali wo.
2: Ndo hembai una bokware.
4: Unu na wonu o.
5: Ndi bai mmanu o. Una wutulo.
2: Mmanu eba o. Unu hokwara tie.
6: Ndengwa maizino na awu o. Karam no nka o.
7: Ndi munu jokwa wo.
0: Olorun wa lo panga di amma o.
8: O bu ya mere anyi ji na ko ge oku ke bia ke bia.
0: No kendi bo ne zino lo ro zino ko penda ne fe ma ba e bon wo ti ga wagi.
8: E bon ranyi bo ime ke dollar anti azu ma ti pita kweze ge na hu o.
0: Anyi ji re ji bara bara o bu na rose fm baby galo wa. A hu edogi o be fu galo wa o bi ade ge ma.
8: Bia ka ge na u ge ben gala o bi uton haneze nwa anyi Istanbul. A po mu reze aka mommy light noria.
0: Na Clinton Obidaya Mokediara ma ambassador Ludho Ebesu Gamba Bua
8: No Gendibo
0: Na Rose FM Radio Kibeya Rose Imetagema Rose 101

ma gawa kpọmkwem na otu steeti dịka m nọ na-agagharị lekwa ebe eji otu nwaanyị eji si nwaanyị nọ o mere gịnị a sị na nwaanyị ewerela mmiri ọkụ lee nwunye di ya ya bụ otu nwaanyị a kpọrọ blessing ewerela mmiri ọkụ lee nwunye di ya saa ya ahụ si a nwunye di ọ bụ na ọ naghị asa ahụ ji were mmiri ọkụ asa ya ahụ ha si mba o ha sikwana na nwaanyị a na di ha bụ onye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dọkịnta respect oga ịhụkwala aha ndị ka anyị ya bụ na di lụrụ ha abụọ nwaanyị a kpọrọ blessing lere onye nke a kpọrọ mary ụdị mary nke onye mary nke nne jizọs ya mere na ngwụcha izu nke garala aga ka ya bụ ọnọdụ ọgbaghara dapụtara ma elecha blessing asị na ịbụ blessing wa ya bịara ịbụrụ ihe ọzọ ma jụọ ha biko ihe awụ steeti gịnị ha sị na ihe abụ na obodo a kpọrọ woda na yala lga steeti cross river ma gafere ụwa m si ha nye m na-efe ka m gafere na nwaanyị nke na obi atagbuole gị na mmiri nwunye digo mekwere n'ogo gị nọ iji eji mmiri ọkụ saa aya ahụ ma gawa na steeti enugwu site na cross river lekwa m n'enugwu gịnị na afịọ a sị na anwụchela otu nwoke bụ onye anọkwanụ na-akọwa ugbu a na o lere mama ya kpọrọ otu onye ọzọ bịara nyere ya aka nne mama nke afọ ya gbufu nne ya isi ebe a kọwakwara na ọ bụghị naanị nke ahụ na steeti enugwu a n'otu steeti enugwu ahụ kwa na onye nke ọzọ gburu nwanne ya nwaanyị nakwa nwa nwanne ya a na-ajụkwa n'ọkwa maka gịnị na ha mazi ihe na-akụrụ ha mkpa n'oge a mmadụ ilecha mama ya anya bufu nne ya isi ọ bụrụgodị na ọwa ọgwụ ego ịkpọcha ọgwụ ego ya bụrụ ego naanị gị ga-eri ego ahụ ọ ga-atọ gị ụtọ ọ gaghị atọ n'oge ụtọ ihe na-eme n'okpuru anyanwụ anyị nọ n'ime ya dị na ọtụtụ n'ime anyị obi ataala anyị mmiri ite na anyị n'obi erela kwesịrị ịwụtụ ya obere mmiri ka onwe ike kolito masị mbamba o nke a na-ebe isi ebe a ugbu a makwa m o nke na-afịọ n'o ka m chọọ otu steeti ga-adịrị m mma ọ bụrụ ebe m ga-aga kụgbawa ụkwụ ṅụọ mmanya na ihe ndị ọzọ riritụkwanụ ndụ raratụ ndụ ma rara ṭụ otu nwoke si na ya atabala ahụhụ ahụ eziokwu ma nọrọ ebe ehi ikuku a na-ekwu m n'isi ma na-ara mmi masị mbamba nwere ebe m na-aga na Maiduguri bụ na steeti Borno ka mara ihe na-eme n'ebe ahụ nwanne m agarute olekwa ka ndị EFCC kpọọ mmadụ atọ gawa ụlọ ikpe masị ha gịnị mere ndị EFCC ha sị m ha Clinton hafụ ụka agbasaghị ya si ha unu chere na ọ nwere ike gbasakwa m o wee mechi ugbo na asị m ngwa kwuo ya unu gwa m ihe merenụ ha sị m na ndị a hapụ ugbu a na-enyere ha ọrụ n'aka ọrụ ngo nde naira iri anọ na abụọ ha egwuo chandum ọrụ onwe nke a rụrụ onwe ihe ọbụla a hụrụ ha riri ego si unu eriela ego unu enyetụkwanụ m nke otu onye nke ọzọ bụ onye ụlọ ọrụ EFCC apagharị anya jom heliaka o ji anwụchi m n'ukwu si dị harawa na ọ tụpụrụ m atụpụ n'ọnụ

nwanne m esi ebe ehi o, gawa na kebi ka mara nke na-afịọnụ. Ma hụ na ndị uwe ojii ugbu a eleela ndị na-agba aka n'elu na-eji ya na-ezu ohi. Eleela ha ugbu a nwụchie mmadụ ole mmadụ ise n'ime ha ka ha nwụchirila ugbu a. Ya bụ na aka akparala mmadụ ise, bụkwanụ ndị ojiegbe eri, ndị uwe ojii anwụchiela ha ugbu a.

metie beo na state kebi kankan hu mere sendu woju nu jichie nu hakike jide sie nu hike o magawa na Lagos kamara moko ne nwukwa nelu ana agbam na nwuchela mmadu ise bu ndi a na-enye enyi ugbu a na ha zuru ohi ugbala ọ bụghị naanị mmadụ ise ahụ nakwa ndị ọzọkwa ndị nke so kpaa ya bụ arụ

mesi ebe ihe fọda o ebe a na-ezuzi onye ụgbọala si ndị uwe ojii n'ime ụgbọala ise unu napụtara ndị a unu pie n'ụmụnna ha si m n'ọdị ka m chọrọ ka ha nwụchie mesi ebe ihe fọta ma gawa o na steeti akwa ibon ka m gaga gwa ha kelekwanụ ndị akwa ibon ndị be anyị si ha mesịrị ma na-aga olekwe ka ụlọikpe lere onye ọsha ndị awa na-ebu amụma ha na-awọta mmadụ na nzukọ lee onye ọsha si na a ga-egbu ya egbu masị onye ọsha ọkwa iwu onye otu ekpere ọkwa dịka nwere ebe m hụrụ gị ya mọsụ ma jụọ onye nọ n'ikpe a si ya dede ahụ gọgụ na ya si na aha ya bụ ọka ikpe ekpo ntị nke m ọwụ otu o si dịrị n'ụlọ ikpe ukwu nke dị na steeti akwa ibom lee otu onye akpọrọ ndị freke Azaya Nelson masị ịhụ na onye awụ onye amụma gbara afọ 33 ndị lecha ya si na a ga-egbu ya egbu jụọ si o mere gịnị nke aka otu onye nọ na-agwa m si m Clinton jụọ ọnụ masị ha o mere gịnị ha si m gbachere ewu aka ịbịara na o lere enyi ya nwaanyị bụkwana onye akpọrọ mm monde efenga na uyo ma gbuo ya ọ bụghị naanị na o gburu ya o gbuchara onye ahụ si n'ọba enyi ya nwaanyị lee ekwentị ya zukwara heo chineke kwele ihe ọjọọ maasị ha ihe na ọwụgo nọ dede kedu nzukọ ị na ọsha ihe nọ esi na ọwụ new generation si ya new generation nke ọwụ n'ihe fụtara na generation wa new generation church wa n'uyo si ahapụ na ihe ndị a na-akọ dede ngwa obi tara gị mmiri n'ihi na a ga-egbu n'ugegbu na o gburu enyi ya nwaanyị zụkwara ekwentị n'elu ya a sị na a ga-akwụgbu ya n'elu ma ọ bụkwanụ ewere ọgwụ a ga-eji agbaghala ya otu a ya ekweta na ọ na-eme ọgwụ ahụ agbagbuo ya n'ime ha abụọ ka ọ họrọ ofu ndị be anyị ọnwụkwara na ịgba ọgwụ unu gbakwa ya ma ọkwanụ nke ọbụla unu chọrọ ime biko ka mara itinye ọnụ na ụka onye a n'ihi na mzara onye ahụ ugbo nwekwara ike ya chọọ nke ọ ga-eme mesi ebe ihe fọ awa oo si mba ụda nwoke ke na obi atala gị mmiri na obi tara gị mmiri enwekwa gị ihe fọrọ ya n'ime onye ọsha na-awọta ndị amụma na-evu anyị nwazi ovukwa na anyị ga-emezi aṅa oyawo

ka m garute kwanụ na steeti Imo mara ma nwere ihe ha ga-enye m ka m mụọ. Dịka m gawara na steeti Imo ka m ga ka ha nyeto m ihe m ga-emo. Na-erute n'ebe ahụ a na-akọrọ m akụkọ sị m Clinton ịnụkwala. Ịnụkwala ya esi aha nwebedi nke m nụrụ ugbu a wụ m ịbịa. Na na-asị m ịnụkwala. Na agaghị echere ka m bịarutekwa na-abịarutu na-asị m ịnụkwala.

atima biko deka ojinadi anya kanile are kwanya na igwa ndi anyi ji na ronu mana aga rudum na state imo kamara mo nwiri hem game rotu na ebe ahu me ru ndu woji agwam he o na njinji ijiri o na elele otu nwatakiri nwanyi bufu ishi bukwa na onye nke na agu akwukwo sehike na ojiri anga amekwa nunu ndeka anyi Ojila nga menu ndi woja na saramaka na saramaka. Sani ha woku ihe ojo na enwege mato. Asime glint ne hola no ya. Nam hola ne ya.